0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 我卡拉子卡塔迪瓦勒索那索瓦萨卡萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨萨 yo poi gana tin dewa de payens je moi ke tin dewa ma jez je ba ke tani ma jez ni mon go yo kar kar zu jin zu ya lo na tik te me hu ja ga ni tik ko ra ko ti me he u du ni na ali thala ki so na ra sa za ri ni li tik ko lo ro ka te thala ki so na ra sa za ri ni mla ri wa gu nu ri ti ri mo la te ti ka li tik ko lo do ko ka ala tsuguna ra rini tsuguka da rini no tisa ala ga kanson eta shimu gu ga hili ni she yongen de ke de ne ya ti ga ri ti ti to ne ya te hui bin ju ju na ji chu rini ti chu chu ma de ta ne jeng gen ji ku no ti la chu ju ja ti to gu ru ji ri ya wa ga na ro gu ra sa gu a de wo do ko cha bu yin de na ta Kaidu tsundzir atamu tsundzir tato khumbu suma dawa na dhikuna ta Hani tsukka shiktani taro miyongwa karma sanchizu Kaidu tito khikikzu gori ta shikini tamu shayayo na Tiri ya tiki tito tita gorzi niri ya Kuka ta gorzi zini shiki Tramadu shungu uka ta Hani ndigi shiki Ta shaa mena ta chikseil hen chikseil uchi tato Ta yongna di murezi ta tiki tito tita gorzi jiri ya gurgishik tono zini gurgishik nu ton tari tiga waga naro gurazo gur anga naro gurazo gur mara tito gur tono maa xie gurgishik tono tira dekhi chi tangi gurgishik tono mara dekhi mepi gur tono zi tato anga naro gurazo gur xan zini gurgishik tato waga naro gurazo gur ti chungar chim wacha shen chi chima thazuk chim wacha shen chi chima thazuk chim data khake kena na yōchōtā yōkara yōka chī chīm chīm chīm chīm chīm dhīlī kutā tā tā chōlā dō mō tā nā yōka tīgā nāngā chīm chīm dhīlī kūnō tī chī chūngā tāng tō rāngā rāngā chī chūngā tāng tō nō tī rī yā rāngā rāngā chī chūngā tāng tō nō tī nyā chīm tā jī rī jīm jīm dhī nā mā mā wā tāng tā tā rī chīm dhī nā kā tī rī jīm dhī nā dīvā dhī pā rī tā chō tā kya tung wata shenche tunga thazho tung wata shenche tunga zho tung mawa re wata shenche tunga thazho tung dewa re amain ti guno wata shenche ta thazho ti re mawa la wata shenche ta re tahta wala ata shenche ta re shenche che lukwa ge yara chik tangdu guno chik jo mawa la anga ya tangja darun jo kazho jo re Tata la angaya tanja narun jo ka sajun jo re Diwa la wakaya tcha ka sajun jo re Data re Data re Shitaka mutang puga ngili tisun jipi tina ti diwa jipa re Zwa mo ngili tisun puyuk chong yi jipi de Puyuk chongwa ge jitsa tato Mungji yamba mungji ke puyuk chongwa ge jitsa tato ti ra zi minje nyua me chi zi minje ra ti zi ka zi chi ring gu ne de dewa ta ke chi chi re ma wa ta ta ta yin kre re ti je bu ti re ta nang ge shi na jo a mon de ang e li ti sim pu yu chang ye de pi shen ji pa de hua na wa ga ya ta da na ru du sa ze ge di kha dai ru ton de la Wa gaya tra jak ge jis hazir ji xia xin

0: Shelly, the Chusambuna Toshin Adamba, Azunwa, Shesha, Shepper Shawa, Sheshi Shun, Agusha, Agusha Shawa, Agusha Shun, Tao She Papu, Gentan, Gisan Davi, Shavi Jitan, Yodi, Dingi Po, Gentapara. Ni pu je de pa ka da ma zhe de la sha la ka za shen zhe zong a zhe zong e xia yi ye zhe ti na da wo de hui jia ge nang na zong zhe di tan ye zu ka zong zhe di tan yo nun de de tan ji ke tan ni ku a la na ta sa mo yi ne ye zong di xia yi ye la ku gu ne zhe zhe di yi che na ku gu ne zhe ye tan yi che ni ge xi ni a ta zong zhe zhe ne hui na Me to wa ma karu ta, me to wa ma karu ghaib ta, me to wa ma karu tma ta, ti to tan che pu chu cha zong tang zhe, mke me to wa ma ghaib ta kha to zong tang zhe, na gung me to wa ma ghaib ta kha to zong tang zhe, ti na ken de ge me to wa ma ne zong zhe no te shi, ka za shen cha zong a zong zhe ju ma to, wa za shen cha zong a zong zhe nye ne ma re,
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི Tena ta ada ni gunu kong ni ga da da che presha ta che sha ni ga da che presha sha wi yi zhi li sha li ra yi ni ga da sha sha yi zhi ti tong tong a da ngi wu a de ta zhe ni ka zhi pi shen ji pa da te ma tu pi ti sen li te ma tu pi de nu a de ta zhe na ma tu pi de nu ton ti ke mu a ye na de ta rong wu du nian bei ding zhou zhe wu ke zhi de na Адржени те иви диви татала джиджумато адржени те иви ма диви татала джиманджи дигхшапанди таун удо чи кейгуга 다다 첼릿 국가데 찬정에 쳇다적 첸디 나톤데 아드그젠지 이와 지위 지위 따따따와라 뉴르 디지 쳇쳇르나 아드그젠지 이와 건거탄네 디너르나 마나탄 푸니지 앵엘리 디서드 피테나드니라 마나탄 푸니지 디슨보 드피테나타 마능가 따따와적그 아다그즈케트네야 원지 까타니가리 아니푸 간타타니 아니푸 다타니 포제니 칼란주트제 리체 간타타니 샬리타 샬리니 칼란주트제라 쩐제 간타타나 까타니엔트제 티나마나 니카시 니카가난타 에이시위 니가난타 아직슨 아 아니위르 리치르즈 지치르즈 대초서보제 Tati marao na ngonji mo ayun na kuka, ngonji mo ayun da dapa dhowa po, dhoshil, yi tkpa po, tkshil, tawa shashe thatata na yi shapa po ngi wotan. Di shashe thatata na na ngi po adagdata ngi po jantra kaiwa jajyo na, di kasa da ngi po jantra mara ngi po adagdata jire, yi tkha kuka ta. The pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan, the pan,
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ti 我就我那卡带子打坐吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
1: nishi kishe no maya, diwa kishe kuka, rao longa kishe kuka, tate kishkundu samju wata, chama tuka mo. Tata di chukni ta uru kuwa lena namo rugi ya. Kona shashe tha me tepa ti, kona shashe tha tepa tang, kona shashe tha me tepa ti. Alo shi kachu tangwi, kago kolo te koyu kena kome kiz kuki ya. Kuwata, alo shi kachu tonga, ndiga kachu cha tuchi, inga shi nunga cha chi te ta kachu rimo. Dinyanga, dinti kachu maa tizu kumo. Gusta ni tonga shansi chukta tuchi ni, thai ngombar dhukura sanji kachu tama ksambu tira, chadira. Tera kachu maa rimo. Te shaduk chi kachu maa tizu. Dinyanga, dinti kachu maa tizu maa tizu. Shaduk chi kachu maa tizu. Chicho chunza na, Lu chirga ga toni maril hota chimun dhani. Lu nika siksam ga toni shinso vatsog da. Tenata lu chirga ni maga, lu nika siksam ga varga, lu zhivunda chadara na shaduk chikashik maasha. Dinyanga shaduk chikashik maa dhiyo. Dura shay kunu tinti kashik maasha kuka, shaduk chikashik maasha kameka. Ya tena alo shi chikashik tangwe kor mepata. Kachu niwa, kachu niwi korwi, kachu tong shongshang de. Aloshi ka kachu niwa tega korlo kogono kachu tong shong ka tizgo kya. Korwi tisa kachu niwa tega jikpi shepapo ngisa maipi korshi jopayin. Kachu niwa sambamu tone kachu niwa meka. Sambamu toko kogono korta. Kolo kogunu wote, chirna, niwa jiksonze, mannanga,

0: ginanda tenro tongchen ge chada sa kne chil yar nga no war kam da se ginanda ndr ndr nga chu ronam ge ju khananda ogalam ge ju khanana yin tenda ge nang san da yok ke ti cheng ge di war kam da ni yamren jo gon di war kam den sonyi na yin zab zab ra tang tur kin ge tana long khur korn jo ju yin ha cheng ge ka chi ge te dong han de dan de pem du khne ma yin ge war kam den sonyi na yin dan da ge lam tam shu da na yin char na ba ge yo ni tenro ma kan dan thab yo ni tenda ge nang san da re su ti cheng ge da nim tong chen de khma ni tenda ge nang san da no cheng ge shu dan ya maran yogori zavzura tangtur kin tanalang kor kor nyodi hachin ka chige tinro jaram thik thik chige chige tanga wan chang war kum de piani ate ta ngo jang ka war kum de chti una tan da gang chari sim jar ja cha cha chik ka ni mi bdin jar nga na nugar ngo jang ka ni ate ka khap sung da gin dorum tang nyar chik na mni ga godum da shi shi so nep she ko ga na mar chang chang ga kan mni bong khin jog ji kem ek tinro piani ate ga war kum da ga ying da chari sim jar sim chi sor ka ka ni mir gab jar zip ta ma na nu da ga ying ga lam da godum da shi shi so nep she ko ga dorum tang nyar chik la am de jin da ra khar tong da shi ok te tang han tan da ga lam tam shu da na char na ba ki oni lamni shunda yin qaloin ban da yin ni tena nang chanda re su ti chenge shunda ni yamran yo gorin zab zo la tang tur mi tana nang kor kor jo yin ha chenga ka chi ge tani jaram thik thik chi chi ka na won chung go arkum da gen yar ka ni tan jing go arkum de ti yong da yin tan da ge jaram thik thik chi chi ka de so ni na yin da ga rung ka phar ma je wa su arkum da chi ri jib jar sam cha sob je kha ni mi tu jar sam cha sor ge chi ri jib jar sam sob din kha ni mi jib jar ti na ndu tan ni yar ka ka shung da san chung da na yin tan da ge dorum da kodum da shi gwalum da jin da ra khar tong da shi o kem tin tro dor je ro ga phar ma da gar go kha san da tan ni yar ka ka shung da sa ri tan da ge yin nyer chi ka lam tang dorum da ni ga kodum da shi shi so ni she ke go ga mar chang chang ga kanmani longkran jogin jikme ek tenro yarkani tenen ga kapsung da ring chali jib jarar ga khane mi nib jarar sum cha thamba chali jib jarar cha thamba khane mi jab jarar ngap cha thamba na nu warkum da nayin mir chi kalam tang rolum da ni ga kudum da shi shi su ne shek ko gar mur chang chang ga kanmani longkran jogin jikme ek tena da ga yin lam tam shu den chon yin nayin char na ba ki oni ten da ngang chan da re su ti chen gan di warkum da jogori warkum de yin zab zura tang truk mi tang longkor kor jo ju yin ha chang ga ka chi ge tindu jaram thik thik chik chik gatang na wonchang go arkam da thana ne xel dong go arkam da ta chi kong ni shapa chib jin ta dan der se ko go su arkam da haram bar go se jin na ma lu su dong jo su se jin da ye ke go arkam da na lam tam tin son shi cha da sa ko so yin da chang man dam de go dam da shi da tang ni thana ne xel dong go arkam da mi lam la kan na ta na tar nga ter nga war kan de ong kor chik chang jo ong ji kem ye se ko ke ti chen ga jo dong kor kan son ni la ni par da jaram ni chik sum da jir da tang jo go se ko ke tenru jaram thik thik chig ni ge sarang ni sinja khathen go arkam da ge chhoja po nim do go arkam da ge yong thong kha ge phram de chhoni na yong da ge tong kun lan de ka khap sung din na yong nyer chi kalam da kudum da shi shi so nu she ke yo ke do nam tang nyer chi kalam da jin da ra khar tong da shi o ke te tong han tang da ge lam tam shung da jin da ra yong al di lam tam shung da na yong char na ba ke yo ni te na ge nang chen da ri se ko ke tenro jaram thik thik chig ni ge sarang sinja khathen go arkam de chhoni na yong da yin na ran da ti han chi ne khun jo ge da jaram thik thik chig ni ge yong sinja khathen go da nyang dar khun nam chot dong dar ran da ten ro nap chot dong de char khan go arkam de nan da cha khan ek ten ka go arkam de lam tam shu na jin da ra khar tong de shi oni lam na ga na tun ching me ke ta ne jaram thik thik chig sam ga sam ni chang go arkam de gong khon yi shu go arkam de shi ti na yi da ga dom da ga cha da sa ke so arkam de se jin ran da ta da ga chri den chi tong ga san cham da chri den chi tong ji ga san cham da ti han chen chri chri er ga san cham da ta ne chri ni sab ding ga arkam de tin ro chri cha tham ba go arkam da su ga cha chin tong de kan de ang chri ng ap chang ap ji ga arkam de se jin ran da ta ti han chen ni ta ndi wa arkam den ta rung zo ra yin cha chin tong de ka yin de tin ro da san ba yo so arkam de she u cha da sa ke chri ni sab ji lo no arkam de chari tuu nu warkamda, tinto mdachi sambaan le chari yarnga anu warkamda suqanda tan dii warkamda, tino chengag chaga chada saka le chari vzio nu warkamda tan damoga tan dii warkamda, ta gongho na yishu, yishu ni gongho ga warkamda yin sonyi na ta ta lamtam ga ngay tanda na teri yung na ta yung jiga lamda jiga, ta khona ronam kag juqan nara guanam kag da guag datang jiga shiksu shay ko khanan ra tenda ga nang sanda yoke te chenge tukpar kan sonyi na yung chungo lu ta ni yishu ni gongho yung na ra gongho na yishu jo na ra damoga panda ra kaga ngay parta lamtam ta tanglin zabzura tangtruk ni tanglang kor kor nyo juin ha chang ka chige tenro jaram thik thik chingar chenin khanim ban kham ga war kham de gan zor ga rawani sta u tang chig chig ga war kham de ti un nayin ta chig de ne zor ga raw kha chung da san chen chon ni nayin da rang ni sar dam ni jug ni en khan de yo kha su ta chig re ni ga la kan nin tan de chi ri jib jar ga khan mi thik thik nan ga war kham de ri tenro chig de ne zor ga raw kha chung de chon ni nayin da ga chi ri ngab jar chi ri tik khan mi sam ja chi ri ngab jar chi ri tik khan mi jib jan han ga war kham da nayin chig de ne zor ga raw kha chung da nayin rang ni sar dam ni jula su kon da gin ni en khan de yo kha su ti han chen ni chig de ge khan ma ni wa se jinanda chigdik phirma jawa se jinanda andana yin zorga ra ne chigdik ka shung da sa ga yin har sa ni ka ga dam tim ga ka andana yin tin choni na yin ga lu me chen ra chig phirm na te re ani ga ka na yin chig ro nam ka tam ga lam la kham jo gin jik me ni de da ga nang san da re tan da ka choni chu go lu kong wa kong ga nyar lam da re la ti an chen ra chu go lu kong wa kong da ga dam tim ko zung da na yin mak ka andan ta bi oni char dam ba ki oni tan thong chen da ga ma ni de da ga nang san da re se go ti ching ga tan di wa kan da yam ran jo go ri za zo ra tang tur ki ta na long kor kor jo ju yin ha chen ga chi ge Tin to janam samat ki chigi chigal gani na gormo go arkam de tangjan ro ni chandam chewa tang char khani na gormo go arkam de yitin na yin chandam chewa ni tangjan ro kha sung da sa ga ola ro go phram de nang da na ga lugun da me ke se ko ke Tin to char khani chandam chewa ga kha sung da sa ga yin adolum tang nyer chigalum da ni ga godum da shi shi so ne she ke yo ko gar mur chang chang ga la kan mani long khan jo gin chik me ke Tin to da ga yin tan de na kormoni mangi khapsung da sana yang chirib din jalag chthamba kha warkum dran na harsar ni kan da na yang kirg lam da gudam da shi da tang shi sung da she kyo chum na lam chung da tar yo su da chigre ani ga lakan ni janm khsam ma chig tik ra ong kan ni ko ho warkum da shi na yang tan da chu da lam tum shung da na da khja lan di haran jo ngu da ga chin jo su warkum dran da na yang lam tum shung da na char dam ba kyo kyo su tan dang gong zon chong ni na yang chu da gan su ge da ga cha las kon di wa lin sha las kon di warkum de da cha char chan da wa ha chang ga tan ni da mo ngang chan da yo ka Tā chīgirā, nīga lākana jānamak samachīg tā kāna yōng kāna gōngho wārkum dāga lāmtam shūng dāna chārnam bāb kīyō kīyās. Tīntō jānamak samachīg tā kā tātōng līn dābzī kāpshūng dāga yōng lāmtam shūng dāna chārnam bāb kīyō kīyās kōkē. Tīntō jānamak samachīg chīg wārkum dāni jātīn nī hūtū rā hūtū nī jātīn kāpshūng dāga yōng hārsar nīga wārkum lāmtam shūng dāna yōng chārnam bāb kīyō kīyās kōkē. Tintu jarma samji nga ge chudung nga chiga warkum de yitin wuna yin dan daga chu dan de yar maa chanik chig diga kaabshung da sari la tina dan di harsara nika ga lamtum ga lakkan dan dachili nirtung ujabja samji tamba nirtung ujabja nik zabji ga yin dar dana ta nirchik lamda kudum da shi shik sun da shi kiyon do dorum tang ugaram da yin dara khartung da shi yoni tina ga nangtsan do nuk jenga shung dana yamaran yoguri ngipir da da zabzora tangtruk nita na lungkar koran joju ha changa ka chiga te changa dan di warkum de yin chonyi nab chirtang gira yin chu da karsang terang ga warkum de rung shing zu yinaran zha, tetang rukda tang damzhik ka shangchen la sukwanda yin chonyi na ta chabna qimbo mbaab ki yoni ta namu khang chandari. Te chinga chu lamdam la sukwanda na yamaran yogore warpumde ta lhkhpar ta ta zaabzu la tangtara chunda hachang ka chik ta gonga nar kan chonyi na chu terang nga si kurunga rang shing lam chiga ni chika chunda ni rang shing mnyarlam ga lam gani sandukundari. Te chinga tetaka ti da tang yin avdienchik nungur koran yoju hachang ka chiga. Lam chichin na jamzhil avdienchik yin. Chi chim chukunda wahkir kadag yin. Khtangasam gokung wa tamba darjiin ketag zochir pimdi wahkir kadag dang darchuk wa natsuk nyur rgabsa si. Mrehtig vishayil tamba darji kapar ngchang khchigibjil agni khchigibdana nga abdandan khsamabjil.
1: Zhuanbu lami ga demu ngana yol.
2: Lam jie ge ni zhen jiu bu chen na san. Zhen zhen lam dun.

0: རང་དང སོན་མ་རེན ཅན་ཅིན་ན དེན་ལ སང་ཉིན་ ང་ ཅུ་དེ་ སར་གཏང་ ཤེག་གཏང་ ང་ ཅུ་ ཡང་ ཅན་ཡལ་ ཁན་ཡར་ ཀོས་ དེ་མོ
1: ཁོར་ཧུན་ ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཐིང་ གི་ ཤུགབི་ ཡ་སར་ཇར
2: Nyan kanan ba che tsu demu ina derang na chesti ga da den be chi ju zhe deng wo zhe ge da nga be chi sim zhe ya zhe ge da nga be chi sim zhe yin da za mu ge mer ri ju ni tang di shu ge bi xan ji lian chen la nian bu ga si shi
3: zhe zhe ge bian zhe ge ne ye dun ge chi shu yin ba dang a mo shang ne zhe ge tu ji ge shu za yan ne xie chu shu zhe xin ping ji dan duo ne a mo shang ge shu za di song ge na a mo shang gang shong de zong shu dang du shi shu tong bi chen ge de xia chu ji shu chung ta shi ge de xie ba dang 차저토비 달로라 랑질지 가양질라 남싱암비 어저친의 디진리망비 아니츠 오 차링 로르가 쇼요바마스 아야마 츠츠 심디 투므르 오갈 릴하우라 쇼와 멘비 로르가 야드 사니소시 모싱 송츠부당 비츠 투르통을 아진츠미 브르흐는 야바당 칸자템멜 슈흐치그니 사르골라 갸르디 웨츠라 근데 동와당 슈흐브젠시그니 아근키 싱을흐 사플 웨츠당 뎀즈그 접차 제르서통가 요디 아얀지 뎀즈그 브젠춘 흐담부르송 Omoshin songshchub sheba na thotawarsimda, jachushuja Stimpinji tekra nangwi, donchnishig yin. Tenga tsuchina jobjiba tsuchina kongi yangdang hjarda, tukshibar tukshibdang, jatsanlar tukba, nyekiyam nitsilar dawa, tumbibun jiba sushi, jachushuja shankra langdi samlur tangsibdang. Nishtung jisim lida jinyibi, zhongyanga, shangdi shabi tsundirdang, jachushuja Stimpinji sawur dandun. Shangwa shangli mambira agir chumul. Onjing omoshin shangli mambira agir mitchug. Kati moshang tsama shangli member jirna, nga tsi sami yuzhirtin member njirsil. Du mangbi rang jachu shuji moshang songwi shukzaan darin zibtun dang, changgulan zibtun gachin tangmang awnangni, kabji se zhulkang qimu zangshir jirig dang, jingil ngang zhulkang liba, moshang gangshung da zongshul xini zhulkang liba dang, moshang shangmin janda jirwa gagadum, njirig mamba ngungog suje tala olangsha doona. Moshin songshchub je tkhmir songwa dang di chungsi jachu shuja Stimpinji moshin ga bigir yang langsha ngharli tuwa doni sani si tukshiba nangwar pibhkab. Shankir tamang judi caja tobi shang samzikchin la tukshiba nangwa dang. Sashin ngibir da shimbu yingi hang yelkab jen jarigab denjig tuni yabjilam zikchin jiba dang. Shankhi chabilam zikchin la khin humba. Sanag songshchub zupchin lagtar. Waci sashin argayib jijir shibi langsha doni. Tenga tsuchin jobjiba tsuchin rangjil jia moshang songshchub jia dongzhi gabji la jirshtinni jirshtinda jirwa dang. Jachim dang sa jib jinchimi bir tizang da fshindi. Sashang dodam jachim dang, sashang dodam jachim jib lagtar suyi ga wzobji xini. Sanag songshchub jia jachim ditu da fshung. Moshang songshchub jia mungbim xiexim namu xini, arimbab zhin ganchi nantar tungwa dang. Moshang shirtung dang, moshang kasib jia jirm shawur xtakil dodam xibir cunzin namu xidi. Zinsiv donyim jia lamlik sartanda tungwa dang, shangchin kakjiki dadung, shanghun lamlik kyabda dangdi, sashang riri nganchi mirir zhala. Dalur jikim korgi korgi chimzhung la, aditak jani jichimzhung la. Moshang songshchubdi, kara shongnyung mibi tutsidil hibdi, lamlik nanhi dang, chimzhung nanhi la dini, sashang cin gangyang dodum dang vichul yagbu xi. Rangjil jia moshang songshchub shabar jimri ngunsil dobu toba dang, Moshin mu tianbim jiga dungsir jelje tkhmir xtambur song yuol. Moshin ganin xebir, jangbur ganin xegi ba mafsil dadung bitsil jang turir dunggi. Nibi lokhi rang, caji tobi shang sam zikchin tal, mangil dungsil lori zin jiemang dan rujin yu ba dang. Zhongyang ga mangil murir chanyum gur xtung ni liyaw ganni, changgul dar nishtung simji lor lhebhkab yeung sa rimsi xe na, caji tobi shang sam mu tianbim jiga dungsir sim xewa ngaf chanjiri. Mungkhar Guangdong Shouguanqu Jiangqujie Sakongyongjie Shengsa Shugdi Jizhige Dirimanibi Anamzheng La Changgul Deng Jinggul Nyuksir Dongzhiyubadeng Xiangchong xiangchen de jirwa bi de mo sheng tar tur zhen de cha chen de jirbi qu jing de da ta mu nga jin ji mo sheng chong ji a den jian ni de ne jian yong de xi mo de wen jing cha zhe tou bi sheng sa bian chun mu qi chi ni tong sam jia zhe yi mi jie meng de xin yu ba

0: Ya na chung chupo tsu. Achi ge, javisi mi shuk cha ba se ni, rung ryu ge ngag ching ge shtam jin de chupo chung chung tsung ma pshil tsar tsung la. Ya, shtam jil nde nye no go to ni, dadin dam ge chupo chung chung cho la, ngisim ganja yo ge. Kete chupo chung chung ti cho na yung, shtam jil shay cho rga ni, nyen cho rga na ge chupo chung chung yo na, cho rung ni ji shay kiwi shtam jil di, nga tsu na chung shibir ga tsu lin tsung ge ti pa ga shchik ge shtabu chung chung da jili chupo chung chung tsu ra nyam chul shay par ga tsu shi.
1: Chupo chung chung, nga la ga na wa yor dang, ngi che la ngom tsir che wi shtam ji la lang.
2: Chupo chung chung, nga la sen ba yor dang, ngi che rung ye hung chupi zay rir chal.
1: Nga tsu nyam de na chung si bi er ga tsal dan zhu.
0: Ya na chung chupu tsu, di na, di chun ni yung nga tsu tsang ma ge lo zhu chung chung lo bsang chun li ge xe no ge shta shil tong tong tsga nyan ju yel.
3: Ga wi wi ge gan dang nyan ni wi chukpa chung chung tsu che chu de mo yi na nga na che sam zhen zha ge chukpa chung chung lo bsang chun li ngi de ni che chu shta pya zhu ge pya li. Ye ge ge so so la jia lu ge lu shta po ge yin bu shta lu tuk dang sang gi yin zha gu shta po tu ya na ta jia lang chung dang zha sa ta jia lang chung dang zha cha ta jia lang zhu dang zha me ta jia lang luk dang zha nung ta jia lang zhen dang zha ya ta ngu yu bia nu ra yin la pa gong lu gar bu yin na zi gu jiu teng chen yin hum hum me xie chen zha yin tu ba me long rong se lin ni chen lu ji ka zhe lin jian ni tu rong gar chen yin ya ni bu o zi qin zha yin dong a ten lu jian zha yin na gong dong ge rin che lin na ri lian zhu jang zha yin ka long shen ge chen zha yin chen ba zha de mu bo yin lu wa song ru xie bo yin jiu ma nu ru gan che lin kwa ma xie niang wu nia yin ga no zhen de te ji yin ya long ti ta po shi ge jie ka ji gong tong wo ge jie po la jiu do jiang xi tu ge ge su su la jie lu.
0: Ya na chung chupo tsu, di na xun na yung nga tsi zhar lung yu na ge shtam jik ge chun ni, lo chuk chung chung, shtam zi na dur zi ge xe nu ge, rung lum chi wi ung vun si ni shtam jik zi ga nian ju yi le.
3: Gwar i bi ger gan tang, niang ni wi chupo chung chung tsu, che chu tsama di mu yi na, nga na tiem chen zong, xie chung kang si mi, zhang jing zhen zha ge zhupo chong chong dan zhe du ji yin. Ni de rang qi jun de ni nak dam zhe xie. Nga nak dam ge kap xing a, zhang lum qi wi wang wo si ra. Ni zhe zhe ge xiong ar ge bu zhe ge, rang ge cheng ge wang le zhe ge zhe ge da, zhong si ba zhong ge song zhe ge. Kar ge wang le qi li zhe.

0: Olsun yenge gori, laoni argamo maoni tiga tazige. Argamo maotani ge, onlaga jab kashka tiga sika nirtung go grishun tazige. Tani ta onlaga sema, argamo maotani ge, rangi shang tago kato doli, sema nga chiga kumi se ju. A la la, nga tita ngoma chirtang go onlaga sema re. lam jwa chama ngar chigra ki ki shim shang shang cha go ke de ji xia zi ti da wong le zhong si ba tu ne cha la su chen ya ma la je wong le ge xia jo ar go chao ngan de dang go ma chi tang chi tang go le zi ma re de rang zhong si mi ng gu ri lao ni yo chama ge nga shang cha go ke de ji xia zi ti da wa lang ge xia ju ya ta chu ge chi la ma ja Those two shaggy only kaya miles. The new one look of shaggy. Chaggy nini hid ya toja dokumaker. Yaro hum hello. Chihota. Chichu tskate lujitira. Saju tonju moneta tira mokiko. The zi shaggy. The new one look of shaggy. Yao arwalans in ya. Chingo liskali jumatota chesakini. Ya. Chihota. Chitako chuchi litrons van jonu. The Zichetu Nimas Kushubata, Shapuga, Gasson Toby Tonu, Unlo Sunima, Shapunga Nasson Shadu, Aro Shapu, Chondoma Santi Tokotaria, Nama Lunkons Urge, Nestipuzira Locomanjigo, Uma Sanas Gray, the Zichetu, the Tap Shapu Shadu, Yaro Tokozinia, Chitis and Namanjago, Namarin Haskalanga Chakunda. ingas in matsaka danga chir gan gu shawa ra to se cha to te ta sanges ko nyen ta ma gar ga kana kazi ra minu ta ko hor to gi kazi ta ga ju se sange kang ji bul gang ji ko shin ra ang na to nu wa ma la tso ko so cha ma z gar ge se ma de rang ta ka che zu ja nam na cha z yon tan do zu Tita, Shapoga, Gasson, Tumbo Jacno, Sangate, Chicago songs. On the Sanga Trinuri, Sangaga, now one of Chicago Tandoli, Sanga Jitty Libjiz, Sangigo Shustazino, Unlan gets up Dangunuri, Yateranotaro, Cardansga, John Nambu Seguno, Huitara, Kazis Gros, Rossondoli, Montaton, the Chakui, the Tardiz. Sange doras ka katoni kapsiran kore ngale tinu ngale shechu ha ha ha tenu ta chuchu ga tinu tira ya ta chu ta che tangs ga dez she mat sange ga nyurtup ga ngala ta zonda tinu ngale marj sange ra ni la che ga tinu minu he sonz ngale ngamba kama zero da sagara khar ge ma chu zdi tim cha ga ta sange ga ngala ta Roman Homet Sitansg, Tropo Chung Chung So, Gonga Nachtum Dinona, Hzu Chazu Shako Ker. Rea, Gonga Nachtum Dinona, Najeta Jong Lum Chemonino Shako Ka, Najeta Jong Lum Chena, Ronik Kisan Matsaku, Tabzig Wong Ronik Shora Korsonsga, Tropo Chung Chung So, Nachtum Shetanson Quadren Che.
1: Hirugar chujin jawi gar kong
2: lori ga lobsagli nyuri gar kong
1: hirip jo demu zuwi gar kong
2: losi jo de chung jawi gar kong
1: na chung lori ga se ar bi gar kong chupo chung chung cho da da che cho na chung si bi ar ga chul lem chin jo ar bi gar kong ga champ ri shi ta nga chi hi shi chomo ro a lori ga che chin jan

0: nangtun dhik bachik rita, ni kong rita?
1: Ya, ta taung tera jiga jisimda.
0: Tera jiga shir, ya. Ya, chow aksamba manyungo. Stavi katuk zhe kong kong rita?
1: Katuk zhe?
0: Stavi katuk zhe?
1: Kar, sir, kammar. Ngombu churi.
0: Ari, karu, siru, maru, ngombu churi. Re de lan tam no ha chang de ya to a jo mo nyung go a jo mo chu tam khu zin de go tam khu ge tsik ngai mang yi shil ji ma che khi ti go a lu hoil de na khail mab di
1: lu hoil de na khail
0: mab di lu hoil de ron khail mab di tani shig zin ner

0: Reti na chukpuz ka yung kalma kapar thonyo ka chi chukpundi ka kapar nilens gil. Wai chukpo cho dimu?
1: Dimu, cho dimu.
0: Dimu ya ka. Dina ka ga degung ka tatung ka lenchen da jil de tang alwa lhalung thar ka ngo ga alung tse ser gunu ka zirgnda sazga lakchi karji.
1: O tse chi jang chuk kong ka manna yung a chi karna go, tse ga nyang kan yung a chi karna.
0: Kwa chen chi?
1: O ya, akshi ka jang chuk kong chi karji shano.
0: Yeah,

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansu mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maasunga che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama, ama ta so. Ole, chu arif kong chansu mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Oh, arif kong chansu mankang ta shagazi chigir adawa na cha. Nga gangu niga ra techi sunga ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira gano cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram babta mork.
1: Ama, dengi eh. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondag ta ngay khindu ta.
1: Ama ngay ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lu sonur ya. Aka.
0: Oy.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njog wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalon gurauk. Cholo gurauk. Chansong mankang nita shangchin yongi nyamli manchiku na chukuya. Manrindar kajimik. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimang nire.
0: Mangamu.
1: Ama, nana chi mankangka na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tu. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na Zhangsong man lam. Rindzir bagnil shung na Zhangsong man lam. Zhangzhi yung kham chi na Zhangsong man lam.
4: Ya dad tchinan ge nyen kun zhu bu nan ba da sta che ji ge nyen lem ten jun shen ban de wa nang chen ji po nya ge ta tong nen chen gen cham de ni chong mi la ma me tok ge a gong a ngun ye jin nu re se er gu nu ga mang len de la san shi nang zhu

0: Chuni Kartak Jalin Dandar Shenkin Nina Danshi Antak Shergwa Thaptin Tserang Re Thaptin Tserang Kartak Tanga Pheru Re Dina Thaptin Tserang De Myokchik Martuk Mek Kargi Nana Shatuk Zi Yung Yok Dina Kargi Gai Dandar Shenkuk Jojig La Kani Gachi Nani Evjian Lien Juyil Re Danshi Kwan Di Tanghui Gai Jojig Yina Marik Paisung Sojin Rigni Gachin Rang Jin Tari Sawdo akhi ga marik phishong gar gni da sojin gni na ni ka chen ram jin sha ju namo zri ya chuni dan dar ngo sam dan chuk
1: ore go ta te na ti ra tu je ker ka ko nga thra ta nge ma ja na ka mi do je na bje gi suk se ru ku dum ta da tang da so nda ni na chig che u jer je na hil ka sir nyang khur da na den lung ye ha ta ga ni lik ka nyama her da ni sir ga nyama rang her nyen be ni wa de mi wer ge de tan be na de ka tang ni ke ru chu ya nan dan yi da di tan bi chu ya je che li da di te ka che de sha jo no chi mi yen zi sa ka mer ge zi ka ri ni phal ta shi wa nda ka chi na ram jeng ga ta ni chi sha go na yen na Tenga sim sam bi tang na sir ga ga yo tik to bi tang na sir ji ga yo zer ji jem tan ti mi yin yin na hu ni ma ya lung sa ma ji mi le zi na ta sa kang ra ka ru gwa sim to sa na di pam ka po tang ma ru sir to ka zi sa na di pa ka kang sang kar mo zeb ja ka ga ran go na di wa ta ja ta ga ta o kha nyang gan zam ti li na di ku na hu yo di nyang ta ga yam ji ka nor wa lag na di war na lung yo di tan del tang sel na ka la mo di ognam pomo de nilig tang tang de na sarung she de ge ka bap she na pair lung a mig de me han iram kar chal che ge da tab ji go dar ka chal che ge mra ti mi ra ka ge mig che le a da na kham chun dan da chan ga tum dan da yo sa na ghyar da sam ge ghyar ji o jo ge ye ka ro ma jam chun che li ge da sam ge gan zi mar che ke ye mar che la ga ra lab sig da di kar kar kar ka se mor gu a nya ge ir ba tab ji da ma tang an chi su nam ge che ma mnyo su qil je ma za da yo di Sangir chano kang thuk zeli wo kawa chano thuk thuk zeli Arja karam mag chigil haq chigin ni Sambay la chigil thar chigin ni Shang manjir ka shkar ma abtan yin ni Ngo manjir ka lig zan kamba yin ni Marig ranga shor jen rig ni Pertab shing wanda Si yin rong gayan zan chung khir chami da di Di stang ni Lekar si mo stan mo sambo Chimag zawa kang wo nyam jo yi Karam waram rang chag sambo Chimag zawa kang wo nyam za yi da di Te chang mi taga Kaxin kurlo yi dadi, kurlo yuskur yi dadi, Mnyi mnyi tzina vlama da khumbo yi, Khanga khangbiq nal hankang dam chongkang yi dadi, Mnyi ranga ma chi naqsia na ma chi gam, Kara argang ni mamto naqsiong ni mamto gab zi dadi, Mnyi an gorkim chaksam sa latar ghiong sam yon na yi dadi, Nga tzu tong sokun to mil hafsia yon na dhig, Hama av zangu songskal yon na dhig, Rjerkev zangu satam on na dhig, Di istang te chang mi li chong u shi naq dang na dhig, Sim chong u shi na chu li lak na dhig yi dadi, Der ger ger chichi yidadi xtor chikan choi nang av der chikan yama kharkab chik dadi satang sen dong ge tag chigalung chu yidadi rang ger shor jeng ger ligni khaza jen na chu jaba kon jen na chu la ker simo en na chu tam mo nam ba na chu ndo chimile zina rang rang rang rang ga ta soni ayer tikwi show ra nyu nyu dig dadi der che bi gamu chan zim zim zgi dadi shirfa ma til shega fa ma antura rang rang rang rang ta so ni chang ho rang ga tilop so so gi dadi te tip shu ga fam jur kel je ma zim so ndi ga tsa ga ma zim ha chun yi yong ni jem chan ti mi le zer jo ta yin yin nam ta ta chu yin na chi mi le zi so ka jik ten sha ba

0: Oya, tatsu chumirib, nga aglondu mirib qadang, nga tatsu ndagib shiqtazi jizmedi. Nihta kiwari gir nga mamdo dizgila, da ucharangila pakko dizgila. Nga hubja dresha sona, mubja igawa sona. Nga rjalma ngangosa ninda nirdaqla kinchikningu. Nibzan harcigo horgun bakirzig mara, nga sirtigur gendin kikirzira. Teranwa mifjadi chumbandumizgi naundal, sacha gersa misaz, sapshukta saza misaz, kutani sazig zongtang abzina. Nerjadag chumgo sona, cikzazig meka, da nechjin jitma sona, gersazig meka. Цитяна чымса туго юрида лилина тагомго гонаривару ртата темча комана натером дру тисрсачкем тазго гада нга чымса едим коман нга мню ну чак цыгзго ну чыдрда нга чо цыгоксым гада цо цыгтан онаду чо семзин цыгзгын рымзын гожозан чо цакко гожавла тацы чумыр дангыз ян жок мында ян жызгын тиртон ыгзыг нам чакрати махан гон хсор дор жет кымам на кома нги цыгап жет топ жиган разгын нги мембер он хчакым да пазгын тетэг та мо вообще нам до мек ни когона рем мек та цыг цар тума жогыз гон ди алон гын паказ гон то чек ыгзыви семзин цыгзын рымзын гожозын зэчу тетэ ян лык соп гадын че
1: яри го татэ яна ам ту стер гара ta tor da ni gi wen da na khoni ga dim ap di rab sar ko gam na da na ma na ho ni ko ka na da a ga do cha si tra ga zo ka mi ka lang sin su zo ka na cha sar ni gi jong ko zo ma man jo ko sa yin zo ko jeb ja na kem jong ko zo itali nga cho ne na chi ni ge ja ik ko ni ma nyu nyu itali o ik jo ma ko ko itali a ga za sab den ja u zo ti zo ko ga sam ksi ka nya ka zo ki en zo ko ga za ti sam bi ton zo sa da yi Koni ge kge kanzi ne na shtingi shandi shtago, shtangi kacha ningo zi dali. Ta lama sifse i dali, chikdo kakwa i dali, shivini jam sin namori. Ya, da yi na anda tama tangan go ma, da na kwa shtingi to ma. Kja lani lakang lari, chingar lamu seti. Jika nga daya hari ta zo, don da ge chise ge zi na yana. Koni ge sotu jam ka jango, nido chima jango. Muka lang sin so nga kanyango zi na yana. Amdu sterga kana ko manza ga san de zong na yin turn up to tamba idali ni de kirge sin zong dun di tani ko ti ge yegi cha kri zu ko ja ko ta ka ma kri zu nda ta tan sim ko zin na amdu sterga ga ko ko ma shi na da tani ko ti ni la kan jing zi tan ar chu ko la kri chi kim zi dali ko chi ali a to sun chi zi nda pa na ko sa shi chi zi ka tani o ya kan zin na tong da ko li o zi da tani ta sim ko zin na tam tang ni li tang ak chi ya ta u tang ni li me na chi ya ta zi jam sin chi ka la kan dari Ya ti han chi kaam tu ster kan so ne ya na oya chu tor da ge sa zu ku so ma nyong si oya ni go na kan zi ne na chon da ma ju si dai ta ta ni kan zi ne na na ta ma nga du sha ta ta ra nga zi dai ta oya chu sha li su na ta ri ya chi ni ga oya ta ya sa zi ni da ta ni di to ko gor mon do chu ma chu ga la kan da na oya da to kon da chi ni go to chom chang go ra ni do chama chang go yo no tama shi ka cha khre ne ri tama dong ga ra mo ba re ne ri da she ni ti na da ne ri da na ni ti na da ne ri ya ye na ka da tsum kan ze ne na che ni ga ha ka o ma de chi ka na ma zo no ja ma de chi ka chu chi zi yo no ko ka nga ne khar ge ka ze na tong tan so ne na ra o ya kor kor mo da chu ma tsu no la kan da ni o ya ta ka ge ting ni shan ti sta ga ra ta mi ka cha nya ga nga ta tsu mi na si ni jam sin ta mo ri yana nga so ne yana nga shir chang chang ri la chang chang ri nang chang chang nam shi chang chang ri nga sa me ni lo lo ri nga te mo me ni dam dam sa ka chu sha li su na chi za nya ni nya ra nga chi ja ma le ni kha ma re ta ra a ya wa su ma re ra ki su zi ta khir ge ri chi ra shi ka che shu sa ka ta che ni go ren de kan ri de na ka tong chi ko wa ki nya ra la tong de kan do ri ta ya ka ta sam chi yo ni jam sin da mo ri ya ye na chi ni nga so ne na ra o ya ta ja chi ho lo ma re ta ji khir ge ni khi la lo ma re oya chiniga kanzine na har khori ntang jik chini san khori sin de shani oya sa chan di on tharung chan di chiniga se tung sen chan na har ji kar ka ma te na kan san kan mo ji ni gair ka chan de me sa mar ji ma ku za ya te na ke san dong mo gor ji la ar tar ka mo ko le sa so ji char dung na ga te na ma ik tang mo gor ji zap chak kya ko le sa ha ke che tang chan zgri o chao tung tung chan zgri ya na oya chiniga chung chung che gu tang chang sa ga nya gu tang na da ta na zka ni ga ya ka ya nya na zka na ni ge ya ओन दिस तंग आरंग सुम चोंग ना जोंग दंग जिगजो शंक थांग वा तिग जिगजो हर खोर दंग जिगजो रा अब ओ नि रिया छिन्या दुक ता नि रिया ओया छनि ग कर दे ने ना ता चो दु चम चांग गु ता सान द नि नु गु थुक और गोर मुन दु सिम आसिं ग ला खानी ता तेरंग कन दे ने ना तोंग ता छो ने ना खुर खसंग आप छ थां बाई दा लिनि किप चोंग ने ये से कोनो का छां दु सेर गाय ना रा ओका थोनी छु आलु चांग गु थोलि गो नरी किरम चांग गु थुक जक गो नरी ki tsak tar tuk chugun jigon na ga na sa cha ta kan jigon ri ka ma na ru thok ti gon ri khala pa chang ko sa ti gon ri
2: Da maya da tani karze na kimani jidali kakambu zikananga tsikambu zishana zika Deru cho deru anya ziri taso deru manya gise junda Chusem zinga tsikhi taram zinga chukhi Oya tongta chwanda yana tariya Oya kusandu chunda laka ko tigi yigi yuseko Kujabka taka yuseko Oya datana chimienu tani chishapa tsiya kicha naya ya Kichangu nako ngogurta gona tolma maru sondu gona choten karu shtengu gona Kung hatu shinsu manare ya, kisar izi shita mazaya zi tatoni Oya tenu ki, kara nabu chi chi zi shigone, gora nabu tenu zi shigone tara Tsiksha sa toina tsigatang datan dorshi zi shita, tsigatang toni tsigatang tsigatang dorshi kunga sa tsindu tsindok Yata yuwa kira kunga te chingishtangani, chak Tawik chonchona yina kaka ngokan jaka suku shukung tena rangka inu, dushime nu nang inu, dame nu chuk inu Ushi kanra zi nina shigichu shiga tigo nu, shigan tengo nu Yang temu di sultani kan di nena, kini ke tuan tu kita, orang ni kan di nena, terang am juga engkau cegi dali, sang peju kan di nena, antu serka, cera, orang cuchen tu tak cuchen tu cikti, cuchen tu tak kerali cikti, kerali ni ke solo cikti, orang cera kan di nena, orang stasan tu ini tang ceri ni, tengah tu tambah terkono tu, atuk lama sasa ikut, tu cangkar semu kerja ikut. Retara di khatab shin tani khatab shin mela zhugunu da chokar ge kanzi nena Da tongtan chua ne yenara Oya ta jina khar ge chang naz gara Dina rig nasa ka guni Oya terang nyama hachi ni Nangka nyama sanchi ni Pstishti nangai dali Dreo kham nangai dali Ter yungta dukanda kanzi nena Da nga sem zing ka tsirin Ngaram zing ka choyin Ya antoshin no hachi ni chanyan chua ne yena Oya ngar urak sim chiga tkna Galuka kankan jari ni Shiro long sim tukak tkna Zil sokar kanka sari ni Oya ta Chosangra ngazung idali, tavsangra gazung idali. Dei datani, oya, dasiki chakoyna, matu tatul gatusum, toksum topa ghekurgu. Matur tazar gazursum, sasum sirkak datungu. Matir tavtir gavtisum, tisum tika satani, chenyakshya chilamarta naruziyungu. Natapshamarchi naruziyungu. Arama nahta naruziyali, achim chachur ga naruzi, gangaringu ga chidgini. Chaningu ga tamzikchini, chaniga ngamarta naruziyigu. Avshig machu naruziyigu. Dato kunda ta kanzina, ngasem kutang kum chaymuni, ngishapi nyangta maru idali, chenya yashya chanak dongshi ini, siktur chanak suandu idali, ngisharja u chung ini, saskilaman desi anu chichiguni, chenyagi tondakanda, ndakyan demchigi ina yasinu. Daitana chenyagan chonara, yazi kawlang tangna, ngayatushta u kaka in, matinzo u teka in, ngachonara lama chiksung chi in, zaga kartung khir in, ngabye ngway in, haman ti in, Ya mari ya zidali, ndi chogu chungu jo jizi, ama chung shuwa ma jizi, kacha munga shi ako kara, tayi na hana, mara. Oya, da jatum kseka nyakum, kalka kalka jirze inari, chitum takum dapa, damgu jirze inari. Dato ne mukseka kawani, dapa jakona, oya, sattung senso na hana mara. Daga chungata, kazga lenyuki, sikaza shtraju ke sejo, da muzika, ngashapa sakkan zhugutsumin, ngantratik sori ngantratsumin e sejo, tata yin.
3: Reto panamba, kuni zwa zi glantigi, jopa zi tandigi dali, jo zuku shayta, gza zuku hanta. Dina suni indarji ka shantam gergi namba ka kongka ndanshi ku andag sambo shenu ka katanga chikita. Ndanshi antag tongu nda yina jaki gaya re, kirke jopa re. Ndanshi antag niwa yina sabshak selan re, kirke joya re. Tito ni ndanshi antag samba yina yangchib ya re, kirke gzawa re. Ta tarta ndarji ka shantam gergi nambi karma atir gu. Dina thomar gichi ndanshi antag tongu jaki gaya jopa nde ndarji ka shantam gergi nambi shenu ka katanga chikita.

Yana chung chupo tina tartang chachi. Nawe gungu achi shi yota. Nga chi nyam de rungri ukar jinchu kar tamkhu sama lho zhung e ju yel. Ya tira nga chi ga chupo chung chung cho nyam chul e ju ga shtamkhu e tungu mu e njina. Ups tangar chi gil hong na galor tangar chi gil pil. Yana chung chupo cho, ubzi na da chung maga khi gazi. Nga chu payin ni ubtung tira sira. Yung na da tungzi nara chuk. Hari nga chu lam na nyogu nuga gangda tangi song na. Kedi lam nung ni nyam majiga hanchu na tungzi go nuga gangda tang na tung di nga tang rji kong song na tang rji ma chu lam tani nyodi chi tana tung yo nu Yila yung jiril. Re tung jiman juri da nyesay nara tsangmag sati tona da nyam jiri jirila. De tung jibzin de nga chi namjin ge choyi choni da mokhi ni morg ni dondag mangazgi uchiri. Rechara tsuwaag nyamnyungu choni chi gharngi si dundag da jili da dangi rangni chi pamka tang hrchig nyi dang na inji na? Zima tishtawi pamka nyoji aril? Re, tada pachir nyoji mara. Tishchengi ups tang hrchig lhong na glorik tang hrchig pil tasik. Re, nga chi dondag chizg inna ra arangni ji lagpangui, arangni ji arangni sa jili da dangi ta nyamnyung yo jo da ta jangga kal chi ga. Shtamkui nyuamu, karwa la bi shtu, karwa chakki shtang. Я начинг чижгцо чөсөнө а чөрөнгө нинкуна яна мөчөг чөй чөнө чөрөнгни чи кэрва лапи хцган жугжэ яна кэрва тхки хтнга кэржэг мөка чөйл Рэ, кэрва лапи хцгра кэрва тхки хтнг ичэг мэта мангасы ёжэ маре Рэ тара ёну тэдхо рэнгэ мөчин тиртнг чикал чиви мэти инжэрэла Yangna rangni la chi zhen chi wei me. Rangni zhe sim teng ni chi nyang ni wei me. Din zhe re la. Zhubo chung chung chu nga chu me se chu ni yong ji na ra. Rang ge zhen qing pa ma. Rang ge zhen qing ge ger gen te na mi na ra. Gerwa la bi shi ge ra. Gerwa chak ki shtang yi ji ge me di ni chi. Di shen ge gaya nang ge shkam di chu ni yong ji na yang.

0: 야 나 총 부처 되나 니 촌이잉 nga tsu tsangma ge lo zhu chung chung lo bsung chen li ge xian no ge da xil tong tong zhe nian ji yel
1: ge wi wi ge gan dong nya ni wi zhu po chung chung tu che chu de mo yin na nga no che sam zhen zha ge zhu po chung chung lo bsung chen li ni de ni che chu da pia zhe ge xian le ye ge ge so so la jia lu ge de da po ge yin bu da de zhu dong sang ge yin da sang ge yin zha wu da po du ya na da jie long chung dong zha sa da jie long jiang dong zha che da jie long zhu dong zha me da jie long lu dong zha nu da jie long zhen dong zha ya da gu yu jie nu ru yin la ba geng ru ga bu yin na jie gu jiu teng chen yin hum hum me jie chen zha yin tu ba me long rong se lin ni chen lu ji ka zhe lin jia ni yu tu rong ga chen yin ya ni bu o zhe qin zha yin dong a tan mo jian zha yin na gong dong ge yin qie lin na ru lian zhe jiang zha yin kālōng shēn gēr chēn zhā yīn chēn bā zhā rō mū bō yīn lō wā sōng rō sēr bō yīn jō mā nō rō gān chē līn kwā mā sēr nyāng wū nyā yīn gā nō bēn nō tō jū yīn yā lōng tī tā pō pshī gā jā kā jī gāng tāng wō gā jā pō lā chō tō jāng shī tū gā gā sō sō lā jā lō
0: Yana chung chubo cho, dina shunin yung nga chi zhar lung yu nge shtamji ge choni, lo chuk chung chung, shtanzi na dorji ge xe nu ge. Arang lum chi vi ungu xe ni shtamji zga nian ju yel.
1: Gwar ibi ger gan ta, nyang ni vi chubo chung chung cho, che chu tsama di mu ina. Nga na... Tiem chen zong, xie chong kong simi, zhag ching zheng zha ge, zhug po chong chong a tan zhe dur ji yin. Ni te rang che chong da ni nak tam zhe xe. Nga nak tam ge kap xing a, zheng lom che wi wang wo xe ra. Nian chi zhe ga xiong ar ga po zhe ge, rang ge chan gong lo shk. Skuz kai ta zhong su ba zhong ge song zhe. Kar ge wong le chi li zhong su min je gu li. Lao ni ar gan mo ma o ni tig ta zhe ge. Ar gan mo ma o ta ni ge wong le ge jab ka shka tig ge si ka. Ni er tong go gri shun ca zhe. Ta ni ta wong le ge si ma. Ar gan mo ma o ta ni ge rang ge shang ca go ka tong do li. Si ma nga chi ge gung li xe ju. A la la nga de tang o ma chi stang go lu. wong la zi ma ra lam jua ca ma ga nga rik zi gara ki ki shim shim gu shim ca gu ke da zi yu xia zi di ta wong la zhong si ba tu na ca la su ca zi ma lam zi wong la gu xia ju ar gu qiao nga zi ta ngu ma qir tang gu wong la zi ma ra di rang zhong si mi yung gu ri lao ni nyo ca ma ga nga shim ca gu ke da zi yu xia zi di ta wa lang gu xia ju ya ta chuk ge qi la ma zhe de tu xie ji wo li kai ya ma zhe de niao wang le ge xie chu qi ju ni ni xi jia tong jia de gu mei ke ya ro hen he le qi ho zha qi chu ci ga de du ji ti ra sa ju tong ju men ni da ji ra mo ke ge de zhe xie zhe de niao wang le ge xie chu ya er wa lang zhi ni qi gu ge li ska li ju ma to ta qi zhe ke ni ya qi ho zha qi de gu ge chu qi li zhong su wan jiao niu de zhe xie zhe ni ma ke shuk ba ta xia pu ge ga song to bei zhong nu wang le shi ni ma xia pu ge na song xie chu a ro xia pu chong de gu ma san ji de hua da ri ya na ma long gong zhe er zhe ni xie pu zhe ran lu ge men zhe ge gu ma san na zhe ge de zhe zhe xie zhe de ge da xia pu xie chu ya a ro zhe gu zhe ni ji de ge xie na ma zhe ge go nga ma ri nga shi ge leng zhe gun de ge ying ge zhe na ma zhe ge de nga qir gan nu gu xia wa ra yin de zhe xie zhe de ge da sang ge zhe ge nian da ma ge ren ka na ka zi ren mi nu da ge ho tu ge ka zi da ge ju zhe sang ge geng ji bu geng ji bu ge xin ra ge na

0: wāngwāla tsukku sukku chakmaa zhigirgi sema. Derangta kachi tsukja nama na chasi yon tando tsukku. Dikta shabhugu tkasang thambuya chaknu sangya tenh chakdi sang zhigir. Ondaka sangya dwinuri sangya ka nga wāngwāla chakdi tando li sangya gachi tenlib zhigir. Sangya ka shirta zhigirnu wāngwāla nga zhab dango nurgi. Ya derangta ro kagdang zhiga chukwa nambu zhigisikunu khuitara. Kazi izgir rixung doli, man tata wanda cha kuyin dantar jizgir. Sangi dora zhigir kato ni gamshiran kore wangal tinu wangal gamshi jo. Ha ha ha, tenang ta chur chagir dino utira. Ya, ta chua tang chay tang zhiga dhazi shay matak. Sangi ga nyurtub ga wangal tab zonda. Tishinu wangal ga magzhi sangi rani la chagir dino minu khesan zhigir. Wangal ga ngamba gamba. Sagara karge machu zi. Dima chakata sangega onlata rume khumat si tangzige. Chukbo chung chung so gonga nekhtam jinona khzu chazug shayko ke. Reya gonga nekhtam jinona nga jitra ranglum che manyino shayko ka. Nga jitra ranglum che na ranyika Kisanu ma tsaka, tabzik wangla rao ni kishwa rakur sanzga. Chubo chong chong tso, nga nakhtam she tsarsong kwa zanchi.
1: Hirga kar tsuhin chawi ikar kong.
2: Lori wa logoshak li nyuri ikar kong.
1: Hirib cha demu zuwi ikar kong.
2: Losi cha drachung chawi ikar kong.
1: Na chung wa lorin dan se aribi ikar kong.
3: Chukbo chung chung tsu, dahta che tsu na chung shi bi ergar tsil lem tsin je arga bi ergar kong ge tsampir shik tang. Nga chi hivshi tsomu re, alo rga jir tsin jan.

nga tsu ma sain na ra ar jay kaar gdi xto nang ga tsuruwa di xjar nyung shabir ar ga xijay shkand zga ca mai ba zga to ba ri dhtar na ar jay ka nang ar jay ki ma ma hrta wa di yin bi si ba zay mo si wi shuk sam lakhi a zo tsa jay shuk dang yang na cham li su jay shuk ni bo ba chir jil ji 초타셰브르 타피제 니스톤 젤리다덩이 흐뜨 모마식 조브르 얼그름세 기바레 데터르 나치 피바데라 아제카그 흐조아데 냠스 뇽다지기다덩이 다시바데 마

0: ngan golu kormu ngan na chug zu na chazu hualong grauk cholu grauk jansong man kan ni ta xiangqin yong ge nyam le man ji gu na chuk ya man ren da ka ji mek nga ga mo ra nga ni ga ta ne den tu chi kar nga da ne ta arang gi ta gormo stong zga ra kumar gu ta ya
1: ama ama ama ma ta chosung gi ta chosung gi tang ni la nang ka ta na on sa ma si ta xin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu napa ma ri nya che ra tim me tum yo ka
1: ama ama ama tamaz mo ni re
0: mang ge mo
1: ama ma na na che men khang ge na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu tu ge den sim
1: a
0: ge le den ge tu
1: a
0: den den de ya
2: shkang le ge kwa ge na na zhang song man dem rin zhe ba ne le xiong na zhang song man dem zhang zhi yong kham che na zhang song man dem
3: chi chi sim til she jin ba ter nga chi do khr she she go
4: ཁྱི ཕྱད མམ Tiye gerim chola wurg pendi tsamil tang hanam gir chorga ji angis chor shung tu tang pura ngarin na da jemu shi ki nan ni gomba ang khpu ka bi anis jar yu tab tarkab na ji chung chig chil shung yu bi lo si ma di shang gom kha yang ur ma psal a dung lan zam chi khang ni sim sen hyung ji tang jo nyam bi are wa tang yil chi chi ti yu la chang mang gur wing hun la 从文向清的文盆坑个盆冷餐客的湖北那把皮个瓜金的小鼻成一个金角的成一个的三里更是新的盆不是电笔那把地其实等个盖起从文间日日等卡不信日日了周克的金笔日日了真心日日了没人中央这金日日记也可以成了记忆了成一个同样是贼娃萨巴该恰用样是咱们村的
5: 其实等个个恰车几个那比心结村的村本店呢盘冷餐客个盘把用结心不咋周的西成一个店里都会托更你不上位看不上个老不及何等盘把故事几个龙我接车了和蓝松西比托米心的村有了满记里在位也去单步你吃了三个半从我想起的我们坑个盘冷餐客个融资坑的算呢 Panpa Ramjimba Sargya Tharka Nyingchika Manjilika Jigizugma Thakari. Kiya ni Tsil Ngochul Shidun, Hubi Napa Tere Longlun Tsignal Shungni Lu Mangpungul Ndigbi, Ngay Togdangpur Tagshil Shekab, Naitag Tsabchin Yenla Nasig Chewi Gacha Shadi Jang Kisimkam Jepu Meba Tsultib Shishad. Napa Ndana Ki Jubi Ngochul Shibaji Deyungwa Dang, Tangtu Mankang Da Tundi Tsikna Ji Nasig Chagbi Dabji Jindin Gan Tsovar Hixin Chimbu Taibkang. Tirmasala Din Rungur Mantungwi Povara Nuba Tsabchina Zindu. Nabi Dengun Mankang Mangpur Danyungmul Yang Manji Nitsala Yagbu Mambi Dabji Rewi Meshtag Chungchung Dengsal. Tharja Tharkishajir. Manlam Ji Manji Shetang Riribjil Nabi Nala Rimjin Sangchak Da Suwaadang Sim Mabdiwi Nangchil Yang Jinyung Dabshinni Donglan Zimji Khangkhang Chorga Chanshik Da Jir. Darkab Gorim Dambi Manji Shibirtan Nabi Nala Rimjin Chagshil Suwaadang Nivlik Mayang Thongmagi. Manba Shikimbi Chani Nabi Nala Jini Sangchak Yungni Donglan Zimji Khangjin Mankhangli Wipan Thongzi Ngoma Sim Sirga Ibashik Resir. Manlam ji jirtar napa jirgjil yungwi yichi chera tong tibji na. Yichi de lagzin ngiga manji li shungwa yin. Manlam la dhizzar ngalam serwa dang chi togmar wuhman danji che mu huwadin jiji nang da gul yu jang. Dati war longu shtung shik dang samjia lag lor ji yu. Manlam li manshir ji cachul shini dang manzi ji dalin demin chi yang hu dang chichi ji ngar lang bab yil walung gu nung ba dang.

0: Tena tari gili chandi nang te yang ase yang ar jinti Chong na jangtuk nyan chen kong tang Chong gong zay kuk zong Zong mamang sajong niki zo zhub tang Chong na jangtuk nyan chen kong Warkala long chen tang amdo nyan chen Chong na warkala jalam jangtuk nyan chen kong Zay kuk zong argini li sili yekur jangtuk nyan chen ju tang Zay kuk zong argini kong chi ki Gan zhub si bi Shiba gabo thakmi yo jih tan hui dan xin dan dir Gab nga wi Jan zhin ji kag nyan nga pa go dik si ba tang Dili zhen among le teng ka khe dong len suo ko de xiu bi che zhe ge teng teng teng chang bi mo den shi re de na tu men na ba zu ge shi ba ge bu teng mi wo jie dan hui dan xin dan de ge wen a bi ke ge nian a ba la san ru shi
1: sa bi dan jie wo mo ke cha ding
2: chun qin sen nu na pa ji ye wo lu shi ge
1: ni bu ren shun jie lu shu 월음 사드절여는 종회 파송거리니
2: 번금 뎁진 차촌메토 늑금 뎁진 스피흐 땀회 땀증구 콩깡땅 상우연
1: 땀결은 통아 얀캄마가에르말리엔
2: 아직은이 아랑흐뚱지 아망군
1: 까망술라 아르그니 깨흐즈올
2: Сапага по тхми, вот я хтан хуй дан син дан дыр шкаба на па.

Tukunamba, warkumde yang namba tsoga mantata rinzin tartan pan tsu sukulangwi tunga kamnun zini donan nyamu sila sanji nang rukshida.

0: Adi chobo nam ban chen tonga ge yang chir ge chu lo chok sonum bam di kapar ge lam nan di ba thok. Adi lo chok sonum bam ni ge kapar ge chan na ge chik dar tiga ra ke lam ge gang ge chay tamo. Adi tanga ji da ge kam chu tani man thay da kap da shira chok.
1: Ya ge ta. Tagita kang ge ngi jo su ge ngi jung ge la kan ni ji na tang har ge nyongwa zo nu chag zire zi na ta. Arangi ta ngibjong e su nga, ta ngibjong e kwa sondi tatsu ta arangan dhagmini gara, dati tatsu ta nyama chamu zan dhagurong ta tonzili riye zina pachir machukji mekan dhorshi dhagra.
0: Yari?
1: Arangan dhagmini nga sir ju ta chamu zika lakushay gogar zina ta songi maan dra gogar, ta gogar ta niza songi dhali arangi gergen na chukwa yangna, kubgigan gochili na chukwa teta, kishigini ngayan dhandu zungi tingini gergen na ki tijing ki kishim shim da ta shi go na ti da li ngi shok kan thani ta ngi jo su gi di khonte charji da shi thaus gi ju ta atar ki ka chin gi ye san
0: ri
1: ta mu gi ta ri ta ke ri ge no chi ri che zi ta ma chu ti su pon sa ta mu ma zi yong ji me ta
0: ri ri ri ri ngo ma ri da suwen jina ge chu lob chan chon jina ra lo chung nam ba ge kir ge rang ge che lin de lob jung ge ko nu ge ta ni da cha tsu ko ta na chi ge lg lin ne ge yo gen da zo ge zi song ni chi lob jung ri ge ji ta ni she ra rang lob cha de yong da tang yang a cha tsu ko ta na cha ge ko chu li ge yo gen da zo ni ta la lob cha ni chi ge lob jung go ba pa i go ge da rong rang ge lob jung she tang ge ka shu ge nan da so su ni ta na chi ndang ge me sa ra ka shu nor go sa kan ra yo gen da zo ge zi ji lun ri

0: lobchang chonjinara mgi itari tani lobchok ranglanga chonjinara devshanri songi ranglanga cheli di goshchule kuno di jilundri ekki shigitani shera lobchong shera yunga chi goshchule kioran di ngay thala zige zige shoku kanta zine lobchong iko ganda zo ngay thala yang zige zige jingba bayi kyo nda zo gobdik ngay tani mgi zoori di jangada chi namba zon chonjinara yang da changa ngay zhunga gwaram da jili da tangi da maung aranga lobchani darong lobchong ngay tende mba bayi go shukura nda ga kaap shukura da so so ngay thala zige zige chasirgunan bapayi chundu zu hachanga ka chenburi kwa chenshidi na chenam baga terang lian sandab yili dali rangang ngay zhunga sonu ga gorim rao loshkitan da zu ngay tani yachinyang kena ba kaudari yil khabarta ta maungwa lochuk namba zu ngay zhunga jogo na da so su ngay tana jiga nyamjugu yi gosa torna ngay gosa kandari yoyin na da so su ngay tani kaudari nundala nyang tukpani kwa chenshishin ingo
1: nyaa
0: nyaa nyaa kub demu
1: nyaa
0: demu

0: nangtun rik pachik re, tani kong rik ta?
1: Ya,
0: ta taong tera zhigachir, ya. Ya, chawa aksamba manyungo. Stavi katuk zhe kong kong re?
1: Katuk zhe?
0: Stavi katuk zhe?
1: Kar, sir, kamar. Ngombu churi.
0: Are, karu, siru, maru, ngombu churi. Are, te lan tamno hachang zhig, ya, chawa, zhoa manyungo. Zhoa mung chok tam hui zin zhigo, tam hui zi ka tsikang ngay ma ngay pshil, jima chay khik ti go. Lu hui lab di na khay lim abdi.
1: Lu hui lab di na khay lim
0: abdi. Lu hui lab di rong khay lim abdi, tani shak zin zhigo.

Yang jia me suo ji le ni ma ji ya. Yang jia me me ne ta rang chi ne ta. Yang te ni me ko ra ta chi zhe ya. Na ma ta zi jia wu ta sa cha ye. Yang jia me se me jiu suo ga ji ta ya. Yang ma jia tong se me se jiu ta. Yāngār jāb nā rā tā tī jārī tā yā. Tā khā lī nām khā tā lā vī tī. Ngā mā dhū gā mā gā rā rō jā chī yā nā yā. Hwā rgū pūr sā nā tā ngōm jā chī. Nā shī mbū gā dā lā pī jā chī jā yā. Sū nā ngō mbū gā dā lā tā ngōm jā chī. Tan ju ke wong ka lo je chi che ya na nam kha la wi ta ti su la mo ran ta mo mo do do je chi che ya kha ra ta mo la ga ta sa cha ye yan da ra ta ga to ta mo chi la ya ya ta zi mo ti ta ma zu na Ya san chin kwa tam ga le che ya na ya. Ya la si thi go ta som je chi. Ya da mi sem ka no je chi ya na ya. Li tak sam si na ta ya je mil. Hal ko na na ve ya wa jam chi he ya. Ya ma ku la la ta nil wa me. Nga xia kira loh na tiin dha chiya na. Taga zi xia kira dhanba gada ta langi. Jia changa long chi la ro ni. Gama gara chaga zik tanga lab lang mungwa yi. Sanyin galang kira sto lan jo go no ga lab lang mungwa yi di. Tani yang gani mungga ya ni. Mung tong xiong hrtag la chakir ga. Gama gada jiam nora nyam ta. Hua ar gupo tam chi ko. Hunga ag zik zi. Ar gu chi shuk shuk ga. Jiwa kandang chanchil, khor samzo kandar nini tangji, arzong manjir tongkong shtag morzong tay, to nora nyamta, khonan gharza chagdigi. Vzatonga, tsoa hlatang nyamna zik xami. Gamgara tamji ga, jen dhanzi di, ganamni charchi zang, sala shtakhangji. Damno ga lotog zong, mabdi na zik khchik jang mekara, gojin tsoju me nuga tindir, mon tongshong shtagla ga, da hlamag chemonda, saga shtakhang tang nyamna zik di. Nda chidhi na nyamdi, mon tongshchung hrtagla chakirdi, khtam alayrn ghalag ndama. Malan khtam chin dama, tun kachin tsik waso, tun kuwa yonaga, ghalanda mon tongshchung hrtagla chakirgirenga.